kwese wanisho mo dupe lowo olohun ni se level me dio eni to ba mo ko ti mo so to ti so fa to ba fe dupe lowo olohun ma pari wo bi wu fa every time mo bo olohun so do kon so kon kon boni every mo mo ko plan ni kon kon mo dupe bi pe mi ti je ni je.

kesho itakam na nini? Na utatuli ni achia mkidi. Nilijua gawe ni mdikidi. Basi kudhani itawe kwa hivi. Kono stingi eje kwa mimi. Na chos pendangi vipindi. Kwa kikao ni vitimbi. Na ulipokitwa ulitiki. In the beginning God created Eve to deceive me.